0: Thank you.
1: Ispehu magiskidi tamane. Yagana maya igutatis pade ho na mayuni ngi sigati. Kidi ko ki wichato skimaga naganige. Kigaya na wana ma collective power ngi sigata hosa. Igusaya no sitamida sigita na magatusin. Itamana ga hatos kig. Yagana ma union ni tona wagana mitana maya. Existing benefits managi sigata ho. Yago tsana ma job security. Yago minagutaga kigaya hita ho sigatuskin. Yago nitaga na wichita ho. Igate tawanista in ego mina ya tuge mamana titagi paga miskago ego ito kupeo ma ego ma saska tsono chimau chime saga na ma union ego ego mau chime dos na ocho gota tama me do atoskin ego kiga ginto gisidi tinan mi ego tans tise spade ho ne gota ki gut ni nan na ma choose qpsk.ca
2: Isin chokcha sia no maya kaga da simu no maya muins grief ya gane maya ka me kuskati dihta ka uya ka pigui dihta ka uya ka kaski dihta ka puwa uya kispinan ta ki wani hawa puwa uya ki match so ine ki mistahi ti de mate ki pisagi het ngwa ki tahta wi ki pono apma a puitu ki nagatsk a puitu ki minaya I gai match it so I gotta hego homo pigui dihta muin me kuskati dihta muin kaski dihta muin apaga miska ko tawiyak ya ko mitu ko grief ya ko do ma ya ki wi a haya mitotta ko wa ya ko ga ya roots of hope grief conversations so aya ki to ko mucha chet no ma na ma ki ko to mi ko chka mohti chigi ka ski dista ko e ko he ga so ska chigi po ni dista ko so ko sta wi ta mitu chek ta sa si to ska to chek ta haya mitotta ko ma ki ko I ga te ta Piego mam toni dihta mihi ko tawiyak. Ino tane higa ka wita pmache kuttagak. Ko ta piego nta hip mohtiin chik mina nama gisti ta hip mohtiin. Titta wa hui chi hittu wik siitu skattu wik. Ino titta mini huano wik tea, coffee, ta lunchi hisna no wik ta mam opina no wik. Titta mam skuta huat sit no giego ma kaski dihta muina po. Miku skati dihta muin. Niogi sigakin sto saapaki mehche august. Ja nga taasig mina pihto. Ta mache patin. Thursday, August the 13th. So, niogi siga ginsto saba gimichi. Ni tia ya kati Alec Robertson Public Library. Yagwana mani tiki gamskin 1212 Hildebrandt Drive, Lawrence. Yagwana bitama.

0: MBC Aboriginal Radio, broadcasting in Regina at 90.3.
1: Awina na midwife, isin stoktaman, iskuyawa ka pamihat, wit skuyawa humagaw yung pipimit. Iwa miwa chota haya ko sa Saskatchewan, tatat na katos sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsitaw at ako pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihtig, iwa may natas ko chino chimi doyata na awasis. Maga na mihtit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman nawatsin tawi dihtago suwagi ako nagugayak o pamihiwiwak midwives. Yago matse mo ni Tiko Chepedic Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil ti o makia ewa isigisin etaga wigin ewa na mat kigiski tin etageta wichi gawin awiyak ti kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Kani pihko mi kutta malam sitte katuska noi ka pui waska hega ni ka noi nan tegi wa yo sihta noi ah pihcha gi sigamina uta tuski yok chana wi yok ino tigi sihta chigi wa spiga gi sa tuski chi kusi ko haya ka ki wi yok ma mi doi disto mo gui cha ma ga nuwa wa wi chi padi ma che ka ku tu gi sa ga hega ni gi to ti chi ka wi ti ko da wi ti mi ni na wa so chi ma go gi no ti kis ki sumi chi gi ya go ni go uta tuski yok wa ska hega ni gi yoga ko kita ya go amis chi gi ga ta ku ma mat ni gi chi itta ho ma ga tuski chi ya go ni ho ga kis ki sumi go chi sa Saskatchewan Construction Safety Association mat ni gi si ni ma ni ma gi go mo da ya ki sta ga wi ti mi ka gi chi mi ta ma ga po gi cha wa sa me sa ki ta ma o ki wa ho ma ga na ka ya ku so ga SCSA ayaw kiskin ho magiwin ichihiwiwin ayaw ko amsuwi ni kisi iti usanin mi nagi abitachimuin gigam skin SCSAonline.ca
0: MBC Radio 89.9 LaRange.